Monday nyaw na kala lol way duma am luma sa nyaw Jai sau jai nagak sau mi am na ci keru rafet am ci auto bu rafet yore ci song su rafet nyaw na lol tu mama sa am lu nyaawa nyaawa